mulawa mo nga utato. Dalalo trans mula tolakea o de mohiolo kabupaten nohulon dalo ma opio hulio umalo otoduo upangolon to pusat. Uolo mo pulo miliar. Modada tama hemongilo dalala umalo huru sabuti. Dabo ma ilo padulia mai lo kementerian pekerjaan umum. To usulu lo pamalenda to daerah. Wau tahi hulo atau bantayo pobo ide. Dalalo trans lake amo hiolo buti. Dalalo uhe poba ba langalo tau. Tidio pomongotani. Tato bantayo pobo ide provinsi. Saprudin bano lo otangulai. Kalaja lo dalala buti. Ma bolo hepohi mawalo nakyati. Sabu dalala buti ma lo aantu dulo mao. Umai mo obu bulat de tohu hasil lo mongotani. Dalalo wano pio-piohu mai mo oro dawa hasil lo mongotani. Boli mai mo oro dawa ekonomi tohu ngolak yati. Mungudla mongotato dongko toha bali u wali-wali to u ngodini kumorang.

I luma u mo'ohuo abuti, umai mo'oda tawa palakala. I pamalenda kota lohulondalo wau pulisi, ma aawasi bolima ima imato ouoluolo i luma u mo'ohuo abuti. Iti wali kota adhandambea lo otanggulai, modata palakala u hemuali odelo tamo ngarinaya tahi pohudua lo wahu tamo mate wau umai mo obulu huta tohu ngola ayati bo uma denge-denge tobu tulu a timbu-timbu wonga itu ju pamalenda kota lo hulondalo mai mohu ila polisi u mo pahingga dei luma u mo ohuwa abuti. Anihu, tohunga na iati ito, moto duo u amani. Wanu mahuo huo, mamodata umuali tohunga na iati. Mungulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.